0: farata ji dina len yobale bare raxas raxas bu jekk ba fofu ngay tewlo yene ji yene kon do raxas kanam raxas bu jekk say wax sam xel ne yene dama jox farata yi japp bi kanam nak dafa am ay rukk yo xamne bo yexé do ci ag te kon bu baax sa je bu amé ay raf raf na nga nemiku ras ras yoye sey bet su xote nga seen lu xot xoti beut ya sa bakkan bu defee cop cop fa mu tiim nga moytu ndox bi rasti ko jall ki raxasoo ko yax bi dafa diggante ñaari paxi bakkan yi yax boobu nga ko raxas sey tuum boo ngee doon ni nga xam ne mënul yàlla binde lay feeñ noonu ci kaw tuñ ja war nga koo raxas tanam bi daal boo koy raxas na fépp daj ni nga ko waxee guddaay ak yaatuwaay bul bàyyi dara bu sa sikkim tàmbalee am kawar waaye kawar ga bariwut boo dee xool di seen der yaram ba nga war a yëngal la fa sax ci kawar ba ndox ma jàll ba ca biir li biir ca der yaram wa bu sa sikkim baree kawar nag ba boo dee xool boo seen fa kawar ga sax kon boo awalee sa loxo ca kaw rek mu doy ak bu amee ay catt yi lang na raxas catti kawar yooyee boo noppee ci kanam nga jàll ci loxo nday joor booy raxas loxo nag daañu koy tàmbalee ca catti baaraam ya bañ a doyloo raxas ba nga raxasoon la tàmbalee ci baaraam ya ba fa ñu takk montar ndax booba xam nga aggugo woon ci yéene joox farata ji kon booy raxas loxo yi mën ngaa tàmbaleewaat ca catti baaraam ya wuti nag conca la te dem ba ëmb conca la tuuti ndax yem ca kepp kepp conca la daa xaw a jafe ni yàlla bindi nag baaraami loxo yi mooy dañoo soree moo tax li ñuy wax xaliil baaraami loxo yi te mooy diggante baaraam bu nekk morom ma nga nemmiku ko ba wóor ni raxas nga ko sëriñ bi da ko wàññiwaaye ci téere bii boole ko ci farata yi ndax noonu la ko al imaamul xaw fi waxe am ñuy wax ne aggul ci farata waru gar la lu wutale waru gar ak farata
1: Bamba FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: xamdal mon dir dana wadaay xamdal mon dir wadaay xamdal mon dir dana wadaay xamdal mon dir wadaay manamal xibaar bi tumaay yeb baw bi ay qalaay thumma ala man ay thumma sadamad نبلت الى عبد وفاتت الحلم محمد الفتي بن

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war ko séqal professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dara bi ñu dalal yaay imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey yaay imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti
0: toppum sëti
1: maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti
0: ndoxum sëti
1: waaw comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jële mooy loo topp ba mu egsi ci sëti da nañ wax toppum sëti.
0: D'accord
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imam ndoxum sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci aska bi ñu koy dund traitement nag imam nekk traitement bu diire ndax da ngay gis ne ci ni ñu naan na kaay ñu faj ko jooni jooni
0: waaw
1: te sit yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam dina ko say waajur nga da ko faj jooni jooni loolu imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sit yi traitement si bi lay am lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni jooni te mun na laa dama jàpp ne ci ki la am ci médecin modèle la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan.
0: D'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko jiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% diri gën nangam moom day faj traitement si bi.
0: D'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni ñu ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptôme maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki
1: voilà tëj na fi imam imam siti symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg falay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sëti yaa imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: day neex lool waaw nga xam ne ko dafa bokk ci mandarga sëti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débarque mooy imam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti moo nekk ci ginnaaw
0: do corriger
1: voilà yàlla xam na ko tax léegi nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement bi ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne maam lu naqari faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng sax su nekk loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bët bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sëti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: D'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génnu say ram rek du sëti léegi nga wax sax malade bi patient wala patient yi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xamni fekk yaramam
2: ah kon même bu gennu tamit tuté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
2: d'accord
1: nga lelek da la def japp sa yaram nga am courbe bactérie am fatigue générale yaram bi metti fo tolu bo yewo de men da la duma da la dur madam yek sama day dal ba yew melna lu
2: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeen xetti febar yo xamni nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
2: d'accord
1: deng imam city febar na bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
2: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
2: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
2: dawlin
1: wa tay bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako
2: wa
1: ba ci diiw sagal gi
2: wa
1: diiw sagal aussi boy bari nakoy lek aussi sa ci du wër ndax ci gatti gi la jogé
2: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bi aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes
2: yap bes
1: wala sax nga dem yap limiter yi so amé city da fay guen ni may wax ni am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
2: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu jeun bu ñuul mo jeuna toy wala sax jeunu ki ci dess jeunu toy wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax am ci ay ligue yo xam day gëna dox city
2: ligue
1: ba bari sin way ba sante day ba sante day gëna dox city
2: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
2: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw bi wéré nak aussi man nga lekat yoy
2: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci touba ak liko wër waye la nek feuti daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moy tandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori meñu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolen di baxé lo xamne dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
2: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa fa nek ak na ku bay xel suñu émission ci yoru yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité wa nit jitu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi mew pire wañil yap wata bor rawtna yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi bokku nakay wañi man ko bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax la gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne mo soxat febar bay
2: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
2: waw
1: reenu feex imam baxna
2: waw
1: reenu tiaxat
2: waw
1: baxna
2: waw
1: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinane kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni
2: joni
1: city traitement civil lu mu newone di ko fajj joom ben wer
2: joom ben wer
1: jël nit
2: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna kay mam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme liko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ ki ñun suñu garab dañ ko def comme liko saay bo rek top leen ma jëru jël aw yak di doon nan top leen ma ñin ni upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patient ki faju moy indi keneen li ñi def ci radio bi moy sensibiliser askan yi ndax amna ay produit man lañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan yi neew doole ak ni nga xamne sor nañu da fajj nañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan yi so amé tawat symptôme yi mandarga yi ak gantax koy fajj
2: machallah dire jeuf professeur docteur ahmadou sambou liñu jëlën ci waxtu jeexna lo tagop
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
2: Dakar mu fay nek Al-Arbaq Al Khamis fiti Fadia et Boy Demen Touba mu fi nek Al Djoumou samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti Altiné ci sok Daru Mokti bi jano espace jeune ngir mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sibaye Santé mbokk jeureu ngeen jëf ko benen yoon
3: xamna ni li ñuy defar na yomb lo lo xamne romu na fukkat luñu wax di waxa rek la lu yomb la señ bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen te gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dekk bi ñan ñu ne fañ nek fañ fété budé mbotay la budé président dayré la num ci mëna ton rek budé chef de quartier la délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal né ligéy Seigne Touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamné ñun la ko yalla jaglé ñun ñi nga xamné kéra bañ ko sosé batay num mbolo mi mëpp ni nga ci gnaw Seigne Cheikh mi and ak mom ci ligéy bi té at mu ñëw mu mel na wara mel nam ko bëggé ma wé ko nona té ñun bëgg Seigne Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amuñu gënë bëgg amul mom bëgg bëggam ñu lay réñu ki du gënë Seigne Touba kon Seigne Baye ngi soñ ñëpp fuñu mëna nekk muy association yi recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi sarel yi ministre métallique yi bayu ken mécanicien yi mbollem ko xamne yaangi dëgg ci Touba gi di fi yéwo bis bi ñuy sentu sa wàll gi ci ana luy sa wàll mooy fasiyéne ko sëñ bi woote ne nañ def nangam lu mu la mën a fekkeel lu mu rëy rëy rëy bu sëriñ bi woote moo gën a rëy loola mu bàyyi ko fasiyéne ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak liwal marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññat waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yoon nii ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Seigne Touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ngi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga wu fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fii mu nekk ñu kay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mu la nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna ñu dina ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko da xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu ñu lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am murid dafa mën a nekk bis bu baax bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay di setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soñu ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bi ñu àgg ci jàmm, liggéey ko ci jàmm, am ci ngërëmul Seydou Touba. Buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha, yàlla yokk aw fanam, wéral ko, kattanal ko ba yéenem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee, waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah wabarakatuh.
4: Bismillahi rahmani rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wabarakatuh. Ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp. Ci turu sëriñam di Khady Fall, jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall, ñaan yàlla yàggal ak dundam, yàlla wéral ay cëram, yàlla mottali yéenéem. Di jottali it ab nuyu bàyyikoo si moom, jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke. Jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla, yàlla sunu borom téyal nu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéeyal Sëriñ Touba. Yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibrahima. Ñaanal njabootu Sëriñ Touba gépp, ñaanal murid yépp ak sëriñ Boxon nag ñu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la. Ni ko Sëriñ Moustapha waxee léegi, ndigal la loo xam ne sax miin na ko, ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd seeg Sëriñ Cheikh Mbacke moom Sëriñ Abdou Latif, muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel. Bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq, waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu méngoowul ak la nga xam ne moo fa war a ne, loolu la Sëriñ bi bëgg nu dindi ko ngir waajalee ko bisu màgg bi nga xam ne moom la nuy waajal, muy bisu màggal di fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar, muy bis bi nga xam ne Sëriñ Touba wax na ne lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko suñu borom defal. Digle woon di ko taxaw di ko màggal, li mu si wax lépp di ay taw feex di ay nganeel. Kon ndigal loolu yi moo waral Sëriñ bi yabal nu fi. Sëriñ bi wax ne nu wax Sëriñ Cheikh Abdou Latif ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Moustapha aksi fi moom dégg na ko te fas na ko yéene ànd ko mboole bi mu yilif di njabootu Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew. Mi ngi koy tàmbalee si jëwriñu boppam yi, ñi nga xam ne ay rakkam lañ, ay doomam, ay taalibe yi ne si biir réew mi ak bitim réew, jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasub liggéeyal Sëriñ Touba. Sëriñam di Khady mi ngi lay soññi si bis boobu yi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbeewuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba keroog ba nu Sëriñ bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal. Sëriñ baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew, di fàttali it li nga xam ne moom la ab murid baaxoo. Sëriñ bi moom du la liggéeyloo ba noppi, ngay nekk mu lay jox jumtuwaay. Jumtuwaay yi nu war a liggéeyle Sëriñ bi noo ko war a fàggul sunu bopp, ndax loolu mooy noppal Sëriñ bi. Mooy lépp lu jëm si wàllu mbale Sëriñ bi murid yi xam nañ ko, tàmm nañ ko, miin nañ ko. Sëriñ bi nee na na si ñëpp bàyyi seen xel, def si seen yitte. Lépp luy tax mu gaaw, lépp lu tax mu jàppandi, mu wayef, Sëriñ bi nee na na ko murid yi lu si waay man na nga ko def. Muy ay pàggateef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko, lu jëm si oto yeeg, lu jëm si carburant beeg, lu jëm si bale yeeg, rato yi, lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw, mën a jàppandi. Sëriñ baa ngi siy soññi murid yépp biir réew mi ak bitim réew, di soññi ñi nga xam ne it yàlla dogal na mënuñoo teew. Nu xam ne bu nu mënta teew ak seen jëmmit, seen jëf mën naa teew. Ni mu koy waxe saa su ne rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari loo xam ne nun taalibe yi rek noo koy def. Kon mi ngi soññi ñëpp, rawatina waa bitim réew ni nga xam ne noonu lañ daa taxawee si liggéey bi, ñoom it nu waajal ko xam ne bis bi jagese na fasiyéen na see tab bi ni nga xam ne noonu la ko Sëriñ bi bëggee. Mi ngi ñaan yàlla na nu Sëriñ bi dajale ak ngërëmul Sëriñ Touba, te lu nu si am yàlla na ko sunu borom def muy gudd fan ak wér Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ne mooy Sëriñ Touba xaadimu rasul, di ko ñaanal Sëriñ di Khady yàlla na fi yàgg si ginnaaw kilifaam googu, di ñaanal murid yépp, di ñaanal Sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom suñu tawfiix la, muy tawfiixuk njabootuk Sëriñ Touba gi ak njabootuk Cheikh Rafal gi. Ndax waxtu baatum ndigal jibee rek si moom lay jaar agsi fi Sëriñ bi, te Abbaye Fall moom fu mu ne xam nañ ni ndigal moo koy dundal, ndigal moo nu fi indi, moo nu fi bàyyi. Bu nu ko noppee dégg rek defatuñ dara seetlu na. Kon baat boobu yi nu Sëriñ bi indil ba noppi di ko ànd ak ñun, ñu ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li Sëriñ bi bëgg si moom mu am ko, moom it li mu bëgg Sëriñ mu am ko. Yàlla na liggéey bi jàppandi ñëpp, yalla nañ ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: dafa rek lepp dama dal soti deg na yegna ni biñu wote ci motay ci dekk bi borom sa li tudalu ñu won len waye war nañ len tud ñoom itam keri say serigne mourad no lay say nga xam ni yow rek ali ñang mi ci daru khulus te li jamar lol buñu ligé kenn non len ci buñ ko ande noko buñ tamel noko and tamali ba bañ kenn ko ne ma dem ci won señ mi ne man nañu bëgg amé nako nim ko bëgg man nañu delu ñoom itam ma ngi leen di xamal noné rek ñu def ko ni amna dox li ñu daan dox magal da ko da ñu waye bu magal jalle ñu ñepp señé bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dée lu ñu bëgg dañu wat bu taati tay yi te boba na fekk magal jall ñu mëna yaatu wote yi man ko jotali ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan nango jappano fonko noko tambale noko agale noko ñoko señ bëgge bu fa ñëgé sonaji fañu ci barke señ bi yalla ñu ci dajé ak tawfiqi señ bi nak ndax señ muntara ñaanam gi bu da xal fofu la koy mujjelé yalla ndaje tawfiqi señ bi ndax nañ ko dajé tawfiqi señ bi ci lepp lu yomb ci lepp lu yeen ci lepp lu barkel kon yalla ñu ci dajé tawfiqi señ bi ba defé ko ñoko señ bëgge
6: bëgg fi ñu yaa ñu ko am nit bëgg nañ dem assalamu alaykum wa rahmatullah taala jërëjëf cheikh ni mu ko waxé rek fi mu ko tëjë rek yalla ci dajé ak tawfiq serigne bi kon nak serigne bi na ñu ngi soñaat mère xamna sax Allah jëlon na kaddu ci turu serigne Khadim waye xamna taxaway bi daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax nu mu ta daan taxaw kon nak Allah yak seigne xalam ni nga xamne yene ngi fi tew seigne bi neena mi ngi waxat mère jere jeuf ci yesu wayna mi ngi soñat ci ñu deggmal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ala sun tew len diina ci sun kanam yalla yagal ko te wërel ko di la zone astu mo mbolem nim ko saxal ñep xamna ni li ñuy defar na yomb lo xamne romb na fukki at lu ñuy wax di waxar rek la lu yomb la seigne bi di fatali rek le tey bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbolem dëkk bi ñen ñu né fañ nek fañ fété budé mbotay la budé président daïra la lu ci mëna doon rek budé chef de quartier la délégué de quartier warna soñi mbolo mom dëkkal né ligéyu Seydou Touba bi mi ngi ñëw muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey ñun mbooloo mii mépp ñu ngi àn ci ginnaaw suñ cheikh mi ànd ak moom ci liggéey bi te at mu ñëw mu mel na war a mel na mu ko bëggee ma wekk noona te ñun bëgg Seydou Touba rek moo war a doon suñu bëgg ñun amuñu geneen bëgg amuñu moom bëgg-bëggam lu mu leen nekk du génn Seydou Touba kon sëñ baa ngi soñ ñëpp fuñ mën a nekk muy association yeeg regroupement taxi chauffeur yi benn yi garage yi sereen yi ministre métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene ko sëñ bi wootee ne nañ def nangam lu mu la mën a fekkeel lu mu rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola mu bàyyi ko fas yéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak liwër marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñu yor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yón ni ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Seydou Touba bii nga nekk rek moo la ko may damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool, ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon nun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kay leen liggéeyal ko war naa yomb ci nun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si doon mu la nii mujj du mujj feneen, gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna nu dina ko defar loo war naa yomb ci nun. Ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu njëlee kaay setal ko war naa yomb ci yow te am murid dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne la kaay di setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalee ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëw ni nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàtt rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu dalee ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu.
8: Bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu mbooloo fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñ ñi maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla yàggal ak dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéeneem di jottilit ab nuyu bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke mu jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom téyel nu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibra di ñaanal njabootu sëriñ Touba gépp di ñaanal murid yépp ak sëriñ Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko sëriñ Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd si ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel. Bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu méngoowul ak la nga xam ne moo fa war a ne loolu la sëriñ bi bëgg nu dindi ko ngir waajale ko bisu màgg bi nga xam ne moom la nuy waajal muy bisu màggal di fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar muy bis bi nga xam ne sëriñ Touba wax na ne lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko suñu borom defal digle woon nu di ko taxaw di ko màggal li mu si wax lépp di ay taw feex di ay ngëneel. Kon ndigal loolu yi moo waral sëriñ bi yabal nu fi. Sëriñ bi wax ne nu wax sëriñ Cheikh Abdou Latif ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Moustapha agsi fi moom dégg na ko te fas na ko yéene ànd ko mboole bi mu yilif di njabootug Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew mi ngi koy tàmbalee si jëwriñu boppam yi ñi nga xam ne ay rakkam lañ ay doomam ay taalibe yi ne si biir réew mi ak bitim réew jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasu liggéeyal sëriñ Touba sëriñam di xarit mi ngi lay soññi si bis boobu yi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbee wuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba kero ba nu sëriñ bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal. Sëriñ baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew di fàttali it li nga xam ne moom la ab murid baaxoo sëriñ bi moom du la liggéeyloo ba noppi ngay nekk mu lay jox jumtuwaay jumtuwaay yi nu war a liggéeyale sëriñ bi noo ko war a fàggul sunu bopp ndax loolu mooy noppal sëriñ bi mooy lépp lu jëm si wàllu mbale sëriñ bi murid yi xam nañ ko tàmm nañ ko miin nañ ko. Sëriñ bi nee na na si ñëpp bàyyi seen xel def si seen yitte lépp luy tax mu gaaw lépp lu tax mu jàppandi mu wayef sëriñ bi nee na na ko murid yi lu si waay man na nga ko def muy ay pàggateef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko lu jëm si oto yeeg
4: lu jëm ci carburant beek, lu jëm ci balayé ak rato yi, lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw, mën a jàppandi. Sëriñ baa ngi siy soññi murit yépp biir réew mi ak bitim réew, di soññi ñi nga xam ne it yàlla dogal na mënuñoo teew. Nu xam ne bu nu mënta teew ak seen jëmmit, seen jëf mën naa teew. Ni mu koy waxee saa su ne rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari loo xam ne nun taalib yi rek noo koy def. Kon mi ngi soññi ñëpp, rawatina waa bitim réew ni nga xam ne noonu lañ daa taxawee si liggéey bi, ñoom it nu waajal ko xam ne bis bi jagese na fa fasiyeen na see tabbi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee. Mi ngi ñaan yàlla na nu sëriñ bi dajale ak ngërëmul sëriñ Touba, te lu nu si am yàlla na ko sun borom def muy gudd fan ak wér Cheikh Modou Muntaha mi nga xam ne mooy sëriñ Touba Khadimu Rasoul, di ko ñaanal sëriñ Muntaha di yàlla na fi yàgg si ginnaaw kilifaam googu, di ñaanal murid yépp, di ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom suñu tawfiix la, muy tawfiixug njabootug sëriñ Touba gi ak njabootug Cheikh Rafal gi. Ndax waxtu baatum ndigal jibee rek si moom lay jaar agsi fi sëriñ bi, te Abbaye Fall moom fu mu ne xam nañ ni ndigal moo koy dundal, ndigal moo nu fi indi, moo nu fi bàyyi. Bu nu ko noppee dégg rek defatuñ dara seddu na. Kon baat boobu nu sëriñ bi indil ba nuppi di ko ànd ak nun, ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg si moom mu am ko, moom it li mu bëgg sëriñ mu am ko. Yàlla na liggéey bi jàppandi ñëpp, yàlla na ci àgg ak jàmm te am si ngërëmul sëriñ bi. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
5: Dafee rek lépp dina ma daal di sotti. Dég na yëg naa ne bi ñu wootee ci mbootaay ci dëkk bi borom saar yi tuddaali ñu woon leen, waaye war nañ leen tudd ñoom itam. Kër saa yi sëñ Moutar wax léegi saa yi nga xam ne dañoo dëkk Aliou Niang mii ci Daara Koudos te di jàmbaar lool buñ liggéey kenn noonu leen di buñ ko noo àndee noo ko buñ tàmbali noo koy ànd tàmbali ba bañ ba bañ kenn ku ne ma dem ci woon ne sëñ bi ne mën nañoo bëgg amee na ko ni mu ko bëgg mën nañoo dellu ñoom itam. maa ngi leen di xamal noonee rek ñu defee ko nii am na ndox li ñu daan ndox magal daa ko daa ñëw, waaye bu magal jàllee ñu soñ ñëpp soñee bi gën a yaatuwaat. ndax bu tey ji deesee lañu bëgg a dajewaat bu saasee tey jii te boobaa na fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën ko jottali ñëpp xam ko, ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppandoo fonkandoo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ni ko sëñ bëggee bun fa jógee sonaaj yëpp faju ci barkeb sëriñ bi. yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëñ Muntaha ñaanam gépp daa xam ne foofu laa koy mujjalee. yàlla ndaje ak toofeexi sëriñ bi ndax neen ku daje ak toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb, sa lépp day yéen, sa lépp day barkeel. kon yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi waaye defe ko ni ko sëñ bëggee bu fi jógee amee ko am nañ bëgg nañ itam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi
6: taala. waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla ci daje ak tafeexi sëriñ bi. kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi soññaat maire xam ne sax la jëloon na kàddu ci turu sëñ Khadim, waaye xam ne taxawaay ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax. nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk, nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk. ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit a jaxasoo. kon nag àlla yaag sëñ Khadim ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëñ bi nee na mi ngi waxaat maire jërëjëf ci weesu, waaye na mi ngi koy soññaat ci ñu dëgmal. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: banqaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñuy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi. ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp. ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi, moo xam ñi tënku ci këyit wala boog ñi tënkuwul ci këyit, am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi, wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte. ngir mbir moomee sotti INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér. bu leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.

0: Dinkan, Dinkan Deb émission bu am fi ci radio Ben FM 106.0 Altine bu jot 17h jap 18h30 Dinkan ngeen di ci and ak Serigne Moussa Mbaye Touba bu sobe Dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lol Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti Dinkan di na la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci Dinkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew ni ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dinkan lu leer ba leer bo bëggé tégé rek ci yoon wu leer ñu jup deglu ma seen émission bi di Dinkan ci radio Ben FM 106.0 altine bu jot 17h jap 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeen and ak mom ci waxtaan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 Dinkan émission lu bu am solo de ba tax sa su nek du ma tay di len wax ni way way du len ko wuté ben yoon
1: papa ne ala sahabati sanati kulli la nuran min rahdi shama wa
0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: nas billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi sabir du'an wa tamkin bok yi nu deglu te di ni shaitan ci organe fassanti koy ñi ngi leen nuyu te di len siara te tambali nuyu ak siar bi ci sahibul fadl cheikh mohammed al muntaqa diko jaar li ci jeewrine bi ko nekkal ci dar khudus mi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo fi tok jotay cheikh mohammed al mustafa di am mbekté bu baax ci dajje gi ñu dajje wat ak kenn ci borom xam xam yi nga xamne ñi ngi ci dekk bi te ñu xam len ci xam xam ñu liggeel serigne touba ci tolof xam xam tay nak ñu ñew ci barab bi ngir jotaayo ak mom ci wattaay yi nga xamni ñu koy def diko waajale bisub cheikhul khadim bi nga xamni mom la deggmal moy isrina muharram ñu ngi teew ci kanam serigne mbacke abdurrahman di ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mu degeeral ko te barkel xam xamam bi barakati khadim rasul serigne bi jotaay tay bi nak ñi ngi bëggona fatiliku mawdu' ba am solo ci mawdu' yi nga xamne ñi ngi koy waajale bis bi mu shukru intiqal shaykhul qadim ila jawari rabbih asa wa jalla abhadu ar-ruhiyyah wal ijmahiyah manam ngir fatiliku jele gi nga xamne shaykh mohammedul mustafa jele ne ko shaykhul qadim ngir mu dekkale ji ak boromam mi nga xamne moy aji magate aji tad ci dundal gu mor nan lay dundal ruh yi ak ban jereñ la borom andil société bi ñu bako def nak ñaari xaj inshallah xamna ko dañ la jox serigne bi nga nuyo ñu jallu ci laaj bu ndek bi bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajma'in wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bashiru ma nga lay delo nuyo di nuyu bokk yi nga xamne yep ñi top di ñaanal maulana cheikh mohammedou ne muntaqa mi nga xamne serigne bi ñuy fatlikou ak ñi bisem touba moko fi teewal wutu fi man ñaanu sun bom degeural ko te sam ko waye di ci ñaanal ak di ziaré it ni nga ko waxé serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo fi wutu cheikh mohammed mustafa al khalifatul awwal jité njabotou dalu xodos gep diko ziar diko ñaanal sun borom degeural ko te sam ko di nuyu

0: it mbokk yi nga xamne yépp ñoo am yitté ci dox ay jéego ngir yaatal fatlikou bisbu tedd bobu ndax ay bindu yu bari ak fatlikou ak war man na ci joggé ñeël julit ñi ay ñeël talibé yi ko ñi ngi leen di nokkel di leen ziar di ñaan bëpp yëngu buñ ci yëngu yalla nako yalla nangu té gën ci kawé ci ay maqama ki daraja maulana cheikh ahmadul khadim mi tax ñuy fatlikou waye cheikh mahmoud moussa mi ko woté woni sunu borom gën ko tay yok ay lèr akay serigne bassir
1: jeuf serigne bakke serigne bi suñu laaj bu ñëk li nga xamni serigne bi moko bëggalon bopam
2: te mënul ko bopam mu denkané won bu fi joggé touba la mu intiqal cheikhul khadim ila jawar rabbih lan la mëna fatali talibé yi lan la mëna yëkëti ci ruuhu société bi ak njariñ li mëna andi kon ñi ngi ñëkke ci njariñ li nga xamne moy Seigne Modou Sa jëlé gi mu jëlé Serigne bi Touba jëfëndigalam andi ko ci barabu tedd bi muy Touba
0: waaw Seigne Bachir xam nga Maulana Cheikh Ahmadou Qadim xéewal ak suñu borom woon ay jaam suñu borom woon bo xamne dafa ñëwoon aduna am muhim mom ko borom bi di saytu lo bu muhim ma jaxé yit nak dal moy fiss muy ku xamone lolu dañ ko baye xel jundi ko ci ay mbir nit non nga ko waxe baye tamo won nit Touba gi nga xamne yalla ko ko tanalon bu ab liggey maté nañ ko fi indi ak matu liggey mu nak xew xew bu reey la ku fesson jamono nek umma ñu xey gisu duñ ko ci ay gëd lu reey la waye nak lañ ci gëna jàngé moy né wajalon nako ba yar talibé yar njabot gi yar go xamné bu laqo ci seeni bëtit day tew ci seen xol di gëna tebbu seen roox ba ñi gëna bayyi xel lam leen bat lam leen batalé motax ak jëgëm fi reeyam lool waye nak jàngé nañ ci né aduna du kër jàngé nañ ci né fi kenn du fi sax waye jàngé nañ ci muñ ak dello ci borom bi nga xamné ni sa bu taxtar amé ñepp dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lam gëna woné moy ñu mat ño xamné ki gëna reuy ci seen bëtt gëna fess seen xol ñu xey gisatuñ ko lu ñu mëna dal nit ñi xétu sall wu né waye ñu dal fess dal bobé Serigne Modou ñëwé té mag ñu xabar ko fi Serigne bi tollu mu worul ba xam dogalu yalla ak sina tal gam andal ak gam yalla ga ak wolu ko doyalo ko ak xamne aduna dañ fi dund ngir joge fi mat gam andi ba taxawuko ba la ñam wara waxal mu wax ak ñepp ba andi ko Touba dara yengut lolu rek lu lay tekki waye bu ñewé Touba yit Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana netti lañ ko ca khutbatu wa mushas lam jëmmal moy roy ron dundu ñom la señ wajaram bañ jek bañ xam kuy seen borom ak xam bu xew xew bu mëna ñew lu mu roy roy war nañ ko mëna dekk ñu andi ko Touba nim ko tamo won li yalla bëgg ku mel ne mom bu baye ko ñu defal ko ñu def lepp ci dal waye ni ko señ mu lami net le miñ démé ba waji nopi la fajar jot mag ñi daal di wax ni yakal alhaji mbacke bu sene mom kat mo ñu santone fuñu mëna nek bu digël yalla dabé ñu def ko dañu bayé lañu def lepp noddu julli ba selmal del ci agane dama wax né sëriñ bi bobo la xamné ab liggéey matna ab defaram sotina ndax bayé na fa ay nit ñu mat ño xamné lu aduna yëngu yëngu ñom da ala sëriñ dal doon ay nit ñu nité li yalla bëgg ci ñom ñu mën ko taxawé non lañ ko def jëbël ko borom ci nañ ko santané delu jarem muy muy xew xew bu reuy bo xamne wudd la fa bayyi waye nak bo wajale ay nit ño xamne lu wudd bi reuy reuy ñom bu ndike dañ ko mëna dekk ndax xamoon nañ ne duñ dekk ak mom ba faaw ci zahir don ci batin nak mom mag ñi dañuy dem waye seen jëm da fi dess ci seen ruh da fi dess ndax ruh bokku ti li faatu ruh de juroom ñaar yi nga xam nañ faatu ruh ci la bok legi nak ruh gogo da fi dess di tebbu ñu sel ñi nga xamne ba liggé ba maté ci ñom matal nañ ko té ñang ke teunku ñom dañu teub sa suné yoonu mu leen tégon day sa suné mel ñu jakkar lo mom wa duñ ko soli wacc lam bëggoon ci ñom ngir bu fi joggé liggé bi du bu taxaw niko cheikh mohammed muntaha do waxe du bu laal sofit ñom ñu mëna taxaw ci liggé bo té lool nak seigne mohammed mustafa radiyallahu anhu ak ñim andon ci ay bokkam ak talibé yépp taxaw nañ ci ci gisug nit rek nit ko xamné ni mana ak gisam sori wut lim war ma japp moy seigne touba mo gisadul ci aduna mom tukutel aduna la kon lepp da wara tassaro lepp way lepp da gëna jatt lepp da gëna teggu ci yoon mu and ak njabo gi ruhiyam dund xew xew bobu bal yalla bëgg ñu def ko waye tebbar ruhi ba kenn ku ne gëna yeeslu xamne la sayyiduna abubakar radiyallahu anhu waxon ba ku tedd ki wacce ne ku doon jaamu muhammad dem na waye ku doon jaamu yalla nak fa inna la hayyun la yamut lolu serigne modou dund nako ak mag ni bi fi serigne bi serigne bi laqo ci seni gëm ñu gëna yeesal seni pass pass lañ ñoo def ci lu bax ñu gën ko yok waxtu jotté luñu mëna nek ñu bako julli ji sa bu ndigal yalla dabay ñu matal ndigal la li war julli bu do aduna lepp ci nité ci mat lañ ko dafay li jënti ginaaw ba lepp ñu teggu ci yoon mu dess nak yoon wi wara dundu ñu and diko dundu di yeesal pass pass yi di taxliya jabot gi way di len taxliya man nañu japp dal bu dé ci walu ruh mom wid biñ doon seenu ku melni Serigne Touba bu ko ba ji gisatut ba mo ra bayyi fekk na wajalon na len ñom wid boba dund nañ ko ci mat dund nañ ko ci mat ko xamne deguñ ko salit deguñ ko wax lu waxuut nit deewé fa ne ginaaw Serigne bi dem na yefi yaquna dal di fétal na ci la neex waye dañu gëna teggu ci yoon gëna xamne Serigne bi kat seeni bëd la laq waye ruhiyan mi ngi jokk ak ñom ku ci nekk ci la nga wara nekk Serigne bi xamnako ku jadd xamnako kon melni yar bam leen yaroon dañ ko gëna téyé gën ko dundu jaxaso ko nit ñi ba yaatal wotem bi ci fo xamne mbolo mu jeex dugg nañ ci ño xamne ginaaw bu Serigne bi ñibi sé Touba lañ ci door dugg kon taxaway ma di mako waral Serigne Bassirou
1: jërëjëf Serigne bi ci fatlikou bu am solo kon day melni tariikh bu nek war na ci fatlikou
2: ne Serigne bi da doon yéssé la diiné waye ni Serigne Mbacké waxé ku ci dégg da nga xamné biñi wajjal Serigne bi waxtu yu jot dañoo bayyi lañ doon def jëfë digëlal Yalla waye man Serigne Mbacké ba la nga dugg ci ñaarulu laaj bi dana am côté wet gogé dama bëggoon ñu fatali wat ci nit ñi bi ci ndëk moy Serigne bi ci loxo la néwon jaarëm colonial yit ñoo fi néwon té réew mi amagul indépendance té bobu yit xamnañ ni ku toll ni Cheikhul Khadim nga andi ko Touba té amo jafé jafé autorité ya fa néwon ci wa colonie française lool ab liggéey la bo xamni am xéla koy def biko ñaarel itam moy dal gi nga xamni nit ñi dalon nañ ko bañu ne ci kër gi xamul ne ku baax ki joggé na fi ba maam cër na ñew wax len ko légui buñ ko xolé ci jamono ji nga xamne ku kilifa dafay joggé ñu bokkoy denc nit ñi duñ len may ñu denc ko ndax loolu lajut ndax mouride yoyaa yi dañoo bokut wala dafa dagan ci jamono ji te deug na son boba loolu bu ko def ñu doon ci ñaar
0: mouride yoy ak yi mënu ñoo bokk ndax fañ daara la ñoy daara lu fi ñi té rek la dañ gëna yar dafar leen ñun nité doon ay jaam yalla way doon ay talibé yo xamné irada sarikh mo ne ci ñom yalla leen ñor bu ñu yëm yalla tax ñu yëngu xam nga rew rew ji bari yalla taxut Serigne Bassirou bari na ko dara di xew muy di ci sonn bu ko fekke di ci daj lu ne ngir bo liggé muy nekk na fekke won nakalu waye bu yalla taxé jaam yalla bu liggé mat dem yow su liggé matut liggé go bu la yakale sa liggé moy xew mo li nga doon ñoo nga dañ leena dafar ban mat motax bi serigne bi demé lepp dig dal ñi ko wara yekku ñu daf lañ wara daf mu leer serigne modi dun ko waxe ak am xel mu mat moko andi Touba ah da dem gis ki fi tewalon al muhtalun lanatullahi alayhim ñu wax ak ñom ay wax jaar ak ñom fo xamne taxna ñu da koy nongul bok na ci seen rapport sax dañu bind ni may jox nañ leen digal ñu yobbu ko Touba dañ ci ko fa mu akatan provisoirement bok na ci li bind seen ki waaw ngir waye boba mom wax na ñom waxe bo xamne ab julit bu fi joge li ci war jaar fu ñom barab bo xam tax na ñu ngi ngol ci sasa ñu ko indi Touba def liñ war def lepp delu wat nonu nga waxe lepp di dal ndax nit ñi yar ñi defar lañ do arba nak boko yeur defaro ko mok malay duñ sore buñu bëgge mu fën ci ñom buñu méré mu fën ci ñom waye nit kuñ defar ba nité moy ko xani mbektem ak méram du yaq dara du soppi dara ci doxina lol nak moy yar bi serigne bi andi won dañ ko waxon nako rabbi ashabaka bil himma nit ñi am yitté moy lan xamna yalla leen taxa jox fi nak bu demone yaqo moy waral nit ñi bëgg fën ci biir dara leen lu ne té yi mel non bu amé ak war la war doon kenn ku ne dal and ko dal waye day gis ay boxanté yo xamné nga xamné nit ñi daluñ bayu xel xew ndax lo xamné yang ci dang dang yo xamné xamoo ba xam bala li jeex yow da nga fekki ko kam dé lolou kuy dund lolou da nga dal motax nonoli ab yar la faaw nit ñi dañ leen di yar ñu doora maté nit tarbiya moy dafar nit moy xajjal nit ak mala bu dé li ci dess yarulo di lek ka nanaka nelaw lolou mala yépp ko ñu gëlef waye ñi mat ab yar la ñen def motax yar bobu nak su manké faaw mu fay ci nit ñi mo waral li ñu wax yépp di gis muy am
2: kon señ bi jërëjëf lolou jàr dal suñu ñaari lu tomb bi dik gi señ bi dik fi ban jeexital la mëna def ci roo yi ak ban njariñ la mëna andil société bi ci dëkk gi mu dëkkaale ak boromam diggante société bi ak roo yi talibé yi lan la mëna jeexital ci ñoom
0: waaw xam nga señ bi roox moom day dund ci yàlla ginnaaw ñoo xam ne señ bi dafa ñëwoon ci jamono ci ndigalul boromam bo ab liggéey maté mu dellu ci boromam waye nak laata muy dem la ko war lepp def nako waxna ci waxam jëf na ngeen gis waxna ngeen deg bind na baye defar ay jëm yo xamne niñ ko santane won nit melni ci jatt mel nañ nonu rawati na wuram mu jëk ba nga xamne jëk muy dem ci geey leen defar nga xamne alhaji mbacke buso kenn la ci ñoom ridwanullahi alayhim bokk na ci lim waxon ni giñ ci yalla ni musuma deg musuma gis ñu leen gën seen mat seen digënté ak seen borom ak seen taxway rafat kon loolu mom moy dañuy dess di nit ya jam yalla waye mu am jarign lool nak lu jurul mbolo mi moy ndax ben barab bu ñepp yu dajé xol yépp jëm fa sa bo fo woy ñu wuy ci bo waxé ñu dégg la bo leen digël ñu def la ben na gogo lu li dina bëgg la bo yalla di wax subhanahu wa ta'ala wa atasimu bihablil jami'an la tafarraqu Touba bokk na ci li jëmmal lolu té li tax man ko jëmmal bokk na ci sëriñ bi fi nek fu ab talib bi nek wala ku bëgg lu baax da ngay yegg né Touba ruhiyan yé da ngay jokko gis nga ko mooy fuñu mëna nek Touba nangam lañuy wax yalla nté kon nak ñu fexé ba mu doon Touba lola ci dëgg ci mbax gaak set gaak doon daara gaak ak doon jaamu ko yalla légui nak lolu lim gëna def ci li ñu may bolé nit tënk leen ci benn baat bo xamne baat bi xasse jëp ñepp and ja aduna ak diine dara mënu ci dox señ basiru te benn gogu amut sa bu ñu tassaro doole neew bu neew del bu doole neewé say non man laaje ko legi nak señ bi andi nañ ko Touba ci ndigal ci taxaway Cheikh Mohamed Mustapha waye mu nekk bëgg bëggu señ bi talib bi xamne kon Touba moy jëm way bi Serigne Modou di fi woom nit ñi bu dara xewé dajalé leen wax ak ñoom ku dem yu balé wax jojja ba démé tassara ko sa ñoon kon ab mihwar la bo xamné mihwaru tawhid al umma la ñu wétalé ben la xéet wi bañ nek ben kut la ben mbolo bo xamné bu seen mbolo bari wuto nit ku soor sooral leen ci côté yépp walla yépp nak ndax loolu benn mooy jox jooju doole ba tey jii xew-xew yi fi am nga xam ne mooy dajeekaay bi lu xew murid dañuy wax nañ déglu Touba lu waa Touba wax ñu def loola loolu diine bëgg jublu gi ñuy ànd di jublu baytul haram bu ñuy julli day boole xol yi nga xam ne fu julli nag ci àdduna bu waxtu julli jotee xam nga ne yaag sa mbokkum julli yéen bokk jublu ruux loolu muy boole roo yi dëkk biir noonu lay boolee ruuxi taalibe yi ndax serigne bi fi nek ñu ñew diko siaré ci way di tebbu ci mom waye lim bëggoon bëggoon dañ ko dundu bam fi jëgé yit jabot gi taxaw ci ba lam juttona sotal ñu sotal ko laaj mbacke bu sa waxna ci ay mbindam ne serigne bi bimu fi bayiko xamuñ ci aduna ay mbétam yum sotal lu ñatt jumaa tuwa ci la bokkon ak dem makka ak tabax fi jang bo xamne dañuy joggé fu ne ci aduna fi sakku ci xam xam diine yépp tay man nañu wax ne yoy yépp ci taxawayu serigne modo ñu top ci mom sotna kon nek na barab bo xamne ku fi dik magal yiñ ci woté li ñëk bokku na ci limay gëna def boole nit ñi tay amna mbolo yo xamne ay famille lañ seen tour de famille ci xew xew lañ koy dajal nga xamne dañ at tok at duñu gisan duñu deggante waye buñu dikké tuwa ñu ñëpp dañuy dajalo waxuma la lu waye jull ñëpp tay xew xew yi xew tuwa bo fu kër go ci dem xew xew bu am ñëpp dañ fay dajé nga fekk fi ñu bayyi ñu bokk ci diiné ji ak lu seeni naan wuté wuté ñuy joxlanté ay cadeau di jaxaso di safonté di dundal diiné di jëmmal wahdatul muslimin bi nga xamné suñu borom mo leen ko sant té sëñ bi jàngalé won né al mu'minuna ikhwati wal mu'minat li akhawatun wa hayati hasana yodi mo waxon bi fu set xew xew yi ab ni da ci jëm kon barab la bo xamné ngir société bi symbole bolo la ak jappalante ndax da ngay gis sa bu dara xewé ci réew mi sax ci walu politique ak walu kom kom ak bu niñu jaxoso rek xel yi Touba lay jëm ngay gis kilifa yi nañu fi ñew di joko kilifa yi nek kon mu nek kon barab bo xamné day bolé diiné ji di bolé xéd wi nit ñi ñuy dund ci jamm di jappalante ngir jéggi jafé jafé yi am Touba tay jëmul ci lolu jëlal na réew mi waye magal gu mag gi bu ñëwé loy gis aduna muy ñëw réew yi di ñëw nga xamné diplomatie islamique da fi jëm lool sax nak kilifa yi jogé ci ay réew ay président de la république di yonné seeni hadaya diko jox al khalifatul muslimin khalifatul muridin di jëmmal benn gil ñu loolu liggéey bu reele serigne bachir bo xamné Touba am na ko té liko ko may bokk na ci indi gi serigne bi fi serigne bi nek ñepp di fi dox di jëm kon té loolu kon liggéey cheikh mohamed mustapha la ci ndimbul yalla sunu borom mi nga xamné dimbul nako bobu ay atam bari wut waye nak mat na baye xel bax ni nit ñi du ay at mo leen di atal cheikh mohamed mustapha dundul juroom ben fukki at té fi ni jëm ni misal ñu ngi misal tay da ngay xamné kon taxaway bu mat la lim dundu manki na juroom ben fukki at ay téwul liggéey na fi liggéey bo xamné kon mat mom mo lañ soxla ci nit adi bari lol nak luñu wara jang la ñu bari ci ñun dañuy doon magum jëm japp seen bop ko ne te buñu leen xolé ci mag ñi bañuy taxaw taxaway yi bobu yaale magon lol it bind yu reere la serigne bu mag bi radiyallahu anhu nek ndjareem dir bam fa nek yu fukki at ak juroom ben yu manki ay bis baye xel ne fukki fa nak ñaar fukki fa nak juroom ben ci muharram 1330 la fa ñew joge fi ñaar fukki fan ak juroom ñett 1346 lolou fukki at ak juroom ben yu mang ay bis la lolou la def ndjarem liggey fa liggey bu reuy khutba bu am su bobu serigne mohamed lamine tuddu bokko na ci bami lim mu jowax mbolo mi denk len julli juroom denk len fonku ñaan denk len benno wax ci gëm yalla nu ngi soxate ñu takké ñaari fan mu wuji borom serigne modou ñew taxaw taxaway bi jëmmal loolu mo wax kon xam nañ ne kon ak joge fi dafa gëna suxat rohi ci gëm yalla waye dafa gëna boole mbolo bi ñu nek ben jenn doole jo xamne taxna liñ bëggoon lepp ñu sotal ko bi serigne bi waxo amon ci mebeet ñi ko ci ndak bu soxé mu jumaa Touba serigne modou taxaw ci mu am galan ko di ci am yépp xam sonnet lañu ko waye téwul da ko jéggi mbolo yi dajalo lepp luñ ne na mën ta ñak talib yi and ak serigne modou ñu sotto ko ba jumaa ji jog ba taxaw ak fi mag mom waccu liggéeyam serigne fallu ñu agalé ko lolu liggéey bu reey la bo xamné war nañ ko yegg waye war nañ ko japp dunduko nak serigne bassir luñ wara bayyi xel la ara barab bi limi jëmmal ci talibé ñu wara xam liñu wara doon xamni genn kilifa lañ am benn jëm way lañ am moy lan yalla lañ bëgg ñoon lepp luy may yalla am mourid da ko wara fonk fu mëna nek du dox di ci jëm fu nekk yi difa dund ku nekk ku dëkk Touba barab bo xamni ni borom bi da waxon ne borom moy serigne bi da waxon ne yalla ko mo andi ko fi mu ñaan ko ne ko mu sañ ci fi daru salam sañ ci fi Touba moy fi ñëk sañ waxon na ngi leen def salimatayn ghanimatayn ni ñaan yalla nañ mucc bari xewal ku ne xamna ne raw ko yalla ci mucc fitna yi am ci reew yalla ko ci musal waye xewal yaang fi nak ñi fi dund jamm lañ fi dund te amuñu isin yu reey amuñ dara way teewu ñi ngi dund ci jamm di dund bi sharaf lool nak luñu wara sambul likoy sam diko soxon nak moy li soxon dekk bi wajjanu da ban maskana ta'allumi wa mudhal fikra wa tafahumi lam ñaanon dekkum diine la dekkum bax la dekkum jublu faaw ñu sam ci loolu ngir xewal gi dess fi ndax loolu la ko borom kon kenn ku ne nak ci ñun am nga ci responsabilité kilifa yi ñoy jité waye mbolo mi nañ xam loolu kenn ku ne ci sa kër nga yar ci sa njabot mané dekk fi wërté ma nga dekk feneen dekk bo xane bo fa duggé safanu mbax mo lay jafé mané bëgg fi bax amu jafé jafé ku bëgg bax da la yomb ndax li ngay déggé lay gis lepp lu bax la bon fi mo fi jafé fofu nak mo ta sam la ni ku ne sam ko ci njabotam bu njabot gi diké nga yar leen ci loolu ñu xamné niti Touba lañ buñ génné nañ xamné Touba lañ représenté buñ xébé ci ñom diiné buñ xébé ci ñom jikko wala ñu gis ci ñom luy wuté ngor ndax borom dëkk bi néwutone fofu yëru ci kenn Serigne Modou mi ku ñëk wuté ci mat gogul ko wuté bu jëfënte ay way juroom ño xamné talibé bayam way way juroom lañ ñi ay cheikh yi mag lañ bari doolé wayé suñu borom dimbulé ko mu mëna and ak ñëpp ba yëkëti yoon wi daf ko genn kaddu loolu yoy ba tay ji xam tay ji lu ciow lu bari bari cheikh mohamed muntaha lu mu yëkëti baddu ci tay liggéey bu reey la bu ñëpp am responsable ci sam ko nak la serigne bassir
1: jërëjëf serigne bakki
2: jàngale bi am na solo lool tabarakallah yàlla nañu yàlla defal digg ak topp xam naa suñu fi ñuy mujjee rek mooy bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy ñibbi si Cheikhul Khadim 1936 la ko Serigne Modou Moussa tàmbali woon a woote am na mu ko wootee woon bi mu wooyee Serigne Massamba ba fàttalikoo da ne Serigne Touba dëyaloon dafa wutoon ñu mokkal alquran ñoo xam ne diggante barab bi ak mihrab bi booba fondement na jubaa ji ba noppi ñu fexe ba ñaar fukki kaamil ak juróom ñett di ñu wàcc ko ci bis bi yeneen barab yi ci des yeneen koñ yi ña mokkal mu xaddimaat des bu ak mwaahi bu ak mimiya ñu toog fa di ko jàng ñi ko mënut mu ne lu waay xam ci sikru ak tudd yàlla ak lu baax na ko def loolu la waxoon ne ku ko fi feraane ba bët set suñu borom jéggal la mu mel ni sëñ Bakke na ma ko laaj woon si bu njëkk ba wuysi gi dan day mel ne day wuute ak ndigal loolee te it màggaayu bis nit ki lam ca mën a jële ci lu baax bu jëfee lañ ko digal bu jëfee safaan ba ndax du gën a métti ci moom ba tey loolu it dana mën a fàttali taali bi nga xam ne taamu ak mbaax ak bëgg barki ak bëgg mucc moo leen di andi ci bis waaye bu ñëwee nañ ci war a jarñoo dal leen di xaw a réer tuuti Serigne Bakke
0: waaw kay jërëjëf Serigne Bassirou xam nga mbir mu ne nag nañ ko wootee noonu lañ koy wisee ginnaaw leer na ne Serigne Modou mi ko wootee ñi li ko wootee woon dama jàpp ne loolu rek moo war a wéy bu fekkee ne kër gu ne kilifa nga fa ne daa saxal ne ku ñëw ñu jëmal la ci loolu ñu mën a jàngal xaan jàngal leen xaan ñu mën a jàng xëy jàngal leen xasir maanaa kon fanaa ne tudd yàlla mel ne kon Serigne Modou fàttaliku yàlla suñu borom mi nga xam ne moo fi indi woon Serigne bi waaye moo ko fi jële bàyyi leen fi ñuy nekk kenn ku ne ab digam ak si bu tax ñu delloo leen ci loola teewlu keroog boobee muy ñëw xel yépp ci loolu la newoon ñuy tudd yàlla seen borom di ko fàttaliku ci zahiri ci baatin mu ñëw nag ngir bëgg loola di wéy waa jàpp ne loolu moo waroon doon programme bi nga xam ne kenn ku ne njaboot ga nga am mooy ne su waxtu sàngam jotee xëy na julli nañ timis julli nañ dee war a dundal guddi gi ñu tàllee ci borom nag jox leen ndigal ñala yow na nga wàcc kàmmel ci guddi gi wala xaside gii tay sirul azir la nang ko jang dollu bi ni nangam nang ci nek nang ko jang moy saw sas bo ba yakarna kenn ku ne da nga fassiyene matal saw sas su ko defene lu ci meuna and ci ay waxtaan yu tax ñu fatale ku jarign lolu fatale ko serign bi tax ñu dajé liko boromum jaralon andak galankor yep mu nongone yalla rek koy mom kenn du ko konkul yalla lolou nga fexé ba jël ci dara way ko ci japp na lolou mom war tefu kilifa gu jabote ku ne bismillah mo ngol baye nak nit ñi bo len woy ñew te waxol len dara nak duñ na ci dara wax len dara tegal len programme japp na ni lolou wax na tax se diñ waxe seigne mod da wo nit ñi bu ñew mu jox len programme defal li ñi nañ def li ñi nañ def li kenn ko am lu man ñu def la ko lu man lolou su amé japp na né lawon da na delsi té lolou nak mo jariñ ana fatlu go xamné ki bu xeyé da na yegg né ruhiyan mi ngi don dund tuddu ni yalla ba xolam ba yaramu gëna saf yalla andako la bako set ak tewlu koku bu xeyé ba delu ci lam néwon da na yegg né am nak madat tebbu goko buñ ko tebbu bu yok ngamam way yok ak bëggam lu bax lolou nak mom japp na né war tefu kilifa yépp la bisi melni ñu bayyi xel loola ñu wax ni nak nit wuy ci wote mbax ko fa jëlé aw yiwu jëlé fay bakkar mo ta moytu la té mi am nak ño xamné ñi faat ay waxtu ñu wërta jaxaso di yëkëti kaddu fo xamné wuñ ko fa yëkëti di wax taané lo xamné du luñu wax ci kaw yépp mi ngi am ci dajé mbolay lool nak kenn ko né war nga ci bayyi xel sa bop waye bayyi sa njabot waye kilifa gëna yinn nak tegal njabotam luy tax duñu mëna jaar fo yit dana ci dembulé nit ñi nga xam dal ku yegg ne man kat njabot gi dañu wuyisi ak daayir lañ wala mbolo lañ amna programme dal mbar mi dal fi liñ fassiyene top buñu jullé nangam dañ jang bëcëk bëpp nañ ko yondo sa mu jullé farata man nañu jang kamil jang xassida bu ne bu guddu jotit ñu tek programme bo xamne ci la dañuy fanan faraye tud yalla jang alcorane jang khasida waye fatali len mané jang mo yag ñu jël genn khasida leral mouride waaw sey lu mu wax fi leleg ñaan reuy mi ñaan borobam yow mi koy jang ngay tewlu lolu yeg ni sey bi kat fi mi waxe boromam waxe ni kawena kawé go xamné yow war nga dund lolu ci saxol japp naan lolu buñ ci jëme won nit ñi dañ ci jëm wax doom adama yakana jogut bëgg safaan da ko lu xam nit dañ koy tek ci yoon mu tege ci bu ba inshallah jariñ dana am japp na dal jaado na mom ku ñu wuyisi ku wote ñu wuyisi la nit ñi buñ dekké tagal ci sel nako dara ne len ni la guddi kat ni lañ ko bëgge yow diiw demal fe khasside yi wala nga jox fi nango jang jeex te de ko tewlu di fas rafatal sa digënté ak sa borom gëna jatt waye sa digënté ak sëriñ bi gëna lër bo na bëgg ñu ansé soxla ku ne nga digël ko lu ngui digël waxtu jotté ñu and julli wé ci ñaan ya roy mag ñoo ñu defoon liggéey bu mat bu julli jotté ñu bayiko dem julli ñew agalé ñu doon def loolu japp na né bu wa ku ci fanan bo xeyé da nga yegg né yokku nga sa digënté ak sa borom tayit yok gogo lay defar sa jiko da na defar rek bo jeufelenté ni mu gëna rafet japp na né mom lu mata baye xel señ bisiru
2: jeune jeuf señ mbacké wax du gal waxtane amna solo lol luñ ci doon seenu am nañ ci lu kawé jort ñi ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ko ñëkke won rek mu yagal la fi lol gëna barkel sa xam xam tebbul ak wër may la ngir mu señ bi kon bokk yi ñu doon sétane ak deglu njangalam serigne mbacke mi man nañ ci déggé kon né serigne bi fam nek moy doon capitalu mouride wayé dess na ci déggé itam né képp kuy wuy ci bisub mbax la lay may ndariñ ci bisub moy nga def la borom bëggoon rawaté nak ko woté won loolu nak wéssul jaamu yalla diko tuddu diko bak di jang alcorane di jang khassida loolu moy li ci may ndariñ kon dal serigne bi sant nañ bu baax xamna ñu jox la kaddu gu mujjigi nga taggo ñu wacce jotay bi inshallah
0: gëre jëf señ bi ci roxana di dal di ñu sant yeen itam amna solo lol bis djub nga fatali ni ñu won len yoon ginaaw dañuy wotu ñuy wisi won len yoon bu ngeen dekké fi la so wa ko deug jaru ju dana bax ñi sant bu bax wa delu di ñaanal suñu kilifa gog nga xamne moom fi yalla tek muy serigne cheikh muy nit ku bax ku am yitté ku amal njariñ nit ñi té bokku na ci li ñu doye kilifa nak lolu am yitté am dal amal njariñ nit ñi wax dooma adama yi dañu soxla ku leen taxaw ci seen digënde seen borom soxla ku leen taxaw ci seen aduna té kilifa yi lolu lañ koy doye kon ñi ngi ñaan suñu borom sam ko dëgeural ko sammu yit njabootu serigne touba gep sammu al umma al islamiyya ndax diine ji mom xéet bi wénwé on nañu wooti bar buñ nek waye ñenn ñé maulana cheikh ahmadou khadim bako na tax lim doon ñaan julli ñep lay ñaanal irham jami'al wara nga yeeram bi defi deñugu yaatu gogou mom la mourid bu ne wara am kon yalla nako yalla defal ñi siaré kilifi bax di leen ñaanal di leen sante yeen tam ci yitté yek nit bu nekk ci barab te fassiyene dox ci luy tax barab ba gëna jëm kanam la taxone barab ba ñu sos ko nga fassiyene mu yaatu lu am jariñ la tasukay xabar yi loolu lay jariñ ay nit nga ci daf yenen kon ñu jël mom seen xam xam ak seen man man fassiyene di ci tasara l'islam ko jangaleem ci niko sëriñ bi dajje yalla yalla degeural leen te doole leen yene tam ndax penci la aduna penci la mo xamni lepp fi ne kenn ko ne yaangi joxe la nga am nak am ñu bax ak djublu ñam ak bax ndax mawla serigne touba andi ban ko ci yunus alayhi salam tassale ko ci xeb yi kon bu ngeen bokke ci ñi gor gor lu fexé moy tassale nit ñi li ci jot man gene ñaanal yalla deugar leen doole leen ma ngi jéggulu nak di balax ñep di nuy bax serigne cheikh abdou mi nga xamné xeyna ci mom ngeen jaar ñew momit am taxaway lol ci yoon wet ci liggéeyu serigne bi sun borom deugar leen ñep doole leen dal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh شرم الدين صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم في المعبد
3: Bamba FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: ثم على من أيتم الصدام رد نبغى

0: jërëjëf mbokki bàyyi xel seen rajo Benna FM 106.0 kaddu gi bàyyi ko fii fii si wampe bi di ko defee leen ànd ak ab allo.
1: Waaw Serigne.
0: Ñu ngi lay siyaar baax.
1: Jërëjëf Serigne, jërëjëf auditeurs ñu ngi bàyyi xel ci Benna FM 106.0 ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci www.benna.fm.com réew mi ak bitti bi yëpp ñu ngi leen di siyaaraat bu baax kon di leen jox congratulaay ni ñu koy defee ci suba bala ci màggal ci wax nga ko ñu defaa mbaat yëpp di xool sa yëpp ci màggal bi nga xam ne màggal daal ci biir tey ci internet dimanche di la fenn ci lépp di ñu gën si ci ci bëkk bi sell bi di Touba ci daanu ko bi ñu ngi màggal fu nekk ba tax na tey ñu nekk fii ci comme sëñ Touba dere nga bokk mbooleem njaboot bi ak mbooleem saari yi nga xam tey ñu ñëw di amal ci màggal ci jëm bi di incha allah daa xam ko bi Serigne Bassir Mbaye ak mbooleem njaboot bi incha allah su ko defee ñoo ngi teggoog sëñ suñ seex seen xam naa mu am ñu ay leeral ci li nga xam mooy def si délicence bi rawatina màggal jóot ni ñu koy dundee fii ci que Serigne Moussa Baykee bisimilah.
2: Alhamdulilah man seetaan nga gën bisimilah rahman rahim allahuma salli ala sayidina mohammadin wala ali wa sahbihi awirwano mbokk bi léegi mbokk taalibe ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah na ñu naan la tax moom bu mën taxaar dañ suñ jara delloo ko dépend yéen ak yéen su mboolem jabatu suñ caaje waaw mën nañ ko ñaanal këri sax ñu mën nekk màcc ñu nekk ñeneen mais ci sax ma suñ saxa ak mboolem jabatu sax ma traaje waaye nag di leen nuyu ci suñu forum bu ba dëgg Sir Mbaye ñu nga xam ne mooy xel ko Serigne Moussa Mbaye waaye ñu nekk ko ci atu Serigne Moussa Mbaye waaye bokk ci man a nga xam ne moom la tamit jaa doole ci mu mel ne tey jii maa ngi fii ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttali ak bis bi ñaanal suñ ko baax Khadim Rasoul mooy bis bi nga xam ne ci la ko Cheikh Modou Moustapha jële woon ñu ñaar yi ñu ko waaw ñuy bis ba am solo boo xam ne ak Cheikh Modou Moustapha moo ko tentaane woon ñu digal li ñu jële woon ci suñ Touba ndax moo ko digaloon ci saa bu bis bi accès fii na ko dajale ak ngëñ abootam sa waxtaan ak ñoom delloo leen ci mu sëriñ bi bëgg loolu nag moo tax ndax ñu jabootu kër gi ci njiital sëriñ bi Sir Mbaye waaye fédération Sabinet Amane ñoom di weeru tero ba léegi ñu jëf njëgal ci sëriñ bi booba la ñu waajal jëf ci ñu ko sëriñ bi santaane te ku ne xam na ni ko wax bi ci ñaan da nga wax jàng alquran ko wax bi ci ñaan da nga wax jàng xasida ko wax bi ci ñaan da nga wax bët awraat loolu moo tax bu weeru tero lañ soññ mboolem daayir yi di nekk Touba ak ñu ne Dakar et ak ñu ne Bawol ñun ñu sàmbali alquran ji xasida yi ak mboolem askar yi waaye soññ daara yi ñoom itam ñu jàng ñu ne ci famille yi ak mboolem xasida yi buñ accès ci bis bi itam buñ xëyee ba léegi ñoo yamam ñu njàngum alquran ñu njàngum xasida ak mboolem askar yi lépp ñu def ko addee suñ Touba ba def ko addee Moustapha ak mboolem way daw li nga xam ne yëpp ñoo fi bàyyikoo fii ci ëtu Serigne Touba Mbaye bi nga xam ne moo ko santaane woon njaboot gi di ko fi dundal waaye noonu lañ ko xëyee ci di togg ay bernde di togg ay ñam tawaar bu sension bi di defar ay xéewal di ko jox benn Serigne Touba yi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bi ku nga xam ne ni fi mu toll tembe ñu ngi amal benn cérémonie boo xam ne benn conférence boo rek lay doon ngir nit ñi fi ñëw ñu mën a jëf ak ñoom la yàlla santaane woon yàlla si na amunu istajibulillahi wa li rasuli saxdaakum li ma yuhikum yéen ñi nga xam ne jëm gën bu ñu leen wooyee ci li dundal seen ruu la leen tuwu ci leen dundal ruu nag nit boo ko joxewul ñam ba not da nga koy delloowaat ci suñ borom ñu soññ ko fàttali ko dénk ko ndax yéen tamit salaam salaam moo waxoon saxaaba yi ni leen bu ngeen dox ba romb ab gën ci jër àjjana yi na ngeen ko taxaw saxaaba yi laaj mooy bëri ci bëri àjjana yi mu ne bépp jotaay bu ñu daje di waxtaane li yàlla wax di ko fàttali nit ñi kon loolu moo tax bis bii di bis boo xam ne bis bu mat a bàyyi xel la ndax fépp fekkoon keroog bi Cheikh Moustapha di indi Sëñ Touba fii ci dëkk bi loolu dana koy waar waaye muy jëndal loo xam ne Sëñ Touba moo ko digaloon te waxoon ko ne ko saa bu ko jugee ndigal li mooy Touba daarte wax ne ko boo fee benn ma Touba te xat demul lépp lu ngeen tàmbale de danaa ko eggale moo tax Cheikh Moustapha santaane woon ne dugg bi
1: djugona ak boromam ci ko fanan ci magal ci sunna dama bo xewé da nga tedd ci bakkar melni bu fana teñaraji dana ci ak da wax ni bis bu mu fekk way bo meunta ñew neena nga dox jëm tuba fa la guddi ci fekk na fanan neena fanan té ko dundal malaati andal ak sun tuba kër bu ko sem tuba dañ ni guddi gi dañuy wër te ko saxal ci ñom dégg la tay bakkar kon bis bu am solo la bis bu mata baye xel la bëggu mo tay dundal li ang alquran tang xati da wal aftar loolu ci xam tabal santane won defo djuga ko ñepp non lañ ko do dundal ci borom kër gi di ci saba nday non la ko do dundal ba tax mu dal ci wax ni bu li ba ci te tepp amu pass am ñaari mbubu na la jaral na nga jaaj na ma sa do ko ñew ngir bëgg nit ñi baye xel bis bi ak sonko ngir li ci nekk ay xewal bam fi joge arno mbay rakam ci baxja non la ko do ni santane du ko ko ni talibe yi ngir ni baye ci xel bam fu joge tam sun dara mbay ci ram sun taw mo tam non la ko do ni santane du ko dundal basir mi fi nek ñukay ñaanal mu yag bu te weer non la ko ande ay rakam sun dara ak sun ibrahim mbay borom bax ci sun yeen ak mbolam ay domam ak mbolam talibe yi am yene la ko tam sama santane won ñu sunu ko nonu motax jang nañ ci limu kamil yu bare bare bare yo xamne limb takku la non lañ ci jang ay limu ko ci reuy bare defay askari bare lepp ko def ay sam safa ak mbolam ñu tax na botam def ay de sunu wa di ñaan li tay serigne ko daal ci bëgg lepp ñu lañ tax non ci bare ko faadi ma tool wa assalamu alaykum wa rahmatullah ak ñu ak talibé bu ñu wara waaw bu dé sama location bi comme ni ma la ko waxé rek bu ñu xëyé sama location bi ñu nañ defar xéewali waaw communication ñoom itam bobu légui ñu ngi def ay ndaje ñu def interview ngir di gëna taxaré liggéey bi waaw comme c'est culturel bi bu ñu xëyé xey nañ ko jàng alcorane da waxtu yi ñu tol sembe ñoo ngi def ben contrat bo xamné ci bëgg la jëm ñoo lañ ko fassiyé fanane nak bo bëcc jangum alquran jangum qasida abdul ndam ni inshallah rabbi buñu rewel ba ci kanam ko reli dana ñew jang fi qasida am solo buñ ko re ñewal drus bi dana ci amal sukuru la suñu tade qasida nokoy fanane bo yepp set non dal lako serigne bi santane molem kilifa yi ci kër gi dam le ko mu bëciru mi ci mak ak molem erakam ci domum ñepp ñoo ci ñepp bi talibe itam ci ba bawal dakar ak ci tuba way nek ñoom ñu ci wote señ bi yeen santane bi nga xamne cheikh moustapha santane nako ci bëgg ma dal
3: jërëjëf cheikh ma sha Allah ci leeral lu am solo nga xamne am nako ci ci ko cheikh moustapha mbay kéré de ngeen ci limu ko alcorane nga xamne jàng na ci bi ak qasida yi ak yeneen yo xamne tay jàng na ma sha Allah ñu ngi amal contrat am solo ci ci ci mu nekk ci waa ñu ko waxee ci njam ak ci wéegi caaju waaye ci berne yeeg yeneen ak yeneen ak daayira yi ci waay ko solo bi nga xam ne teew nañ ko fii ci kër Serigne Touba Mbaye Kéré sa kanam bi jot ñii nañ ko amalee xam naa bu ko defee rek Serigne Ndiaye ñu sant la gërëm la jox ci daje incha allah ba ci kanam mboolem nga xam ne ñu bàyyi xel ci benn FM 106.3 bi ñu bàyyi xel ci 3FM.com ñu ñaanal kilifa gën fekk di Serigne Serigne Mbaye moom borom bi gën kanam ak mboolem jox kon jox la digg incha allah ba ci kanam Serigne Ndiaye. Yeah, I'm going to go.